0: gantang asyiatam kalan teresah waritum wabudhe
1: annamayang khammanupati nayang karomase.